bandanya gukurikira isambizi yagakize ku isoko y'ukuri gecisa umunani zirarenga ku minota umwe numanya gukurikira ikiganiro darbinia imani nyuma rero y'icyo kiganiro uza kubandanya ukurikira izindi ndirimbo zitandukanye zica zidushikana gecisa icumi ndagwikaze rero umukunzi w'isambizi yagakize ku isoko y'ukuri mu kiganiro